Okay, once again, saliwat ari naman kita dere sa one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5. No, saliwat, mayong aga sa inyong atanan. My name is Patbon Jimenez, one of the worker of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor again, I'm one of the worker of Berean Bible Baptist Church. Once again, greeting you, a happy and blessed morning everyone. Kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo, ang Dios magatag sang showers of blessing sa imo, ang Dios magahatag sang protection sa imo. Now this morning, to our members local and abroad, we're praying for you. To our senior pastor, Pastor Janel Vergara ni manyo, ngara subong sa USA, ang Ginoo magpakamayon sa imo, ang Ginoo magahatag sang heavenly wisdom wherever you go. Pastor, we're praying for you, ang imong safety, ang heavenly wisdom, kag ang imo Ginoo, ang imo mayong lawas, kung sa diin ka man kagto. Now, to our members local and abroad, seafarers, ang Dios magpakamayo sa inyo, magatag sang safety kag protection. To our members local here in Binarbagan and Isabela, kag sa diin man, ang Ginoo magpakamayo sa inyo. Greeting you once again, a blessed morning everyone. Now, hindi kita magdugay. Let us open our Bible in the book of Jonah. The prophet Jonah. In the book of Jonah, chapter 1, let us read it. In verse 1, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying in verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come upon before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind in the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Now, malakata sa verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Let's go back in chapter. Go in chapter 2, verse 1 and 2. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me, and out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. In chapter 3, verse 1 and 2, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Now this morning, hindi kita magdugay. Every head bow, every eye close. Sugod ang tanis sa pagpangamuyo. Let us pray to our most gracious and loving God. Lord God, nagapasalamat kami sa sininga aga. Salamat Lord God, most especially sa imong blessing nga kabuhi nga ginaman, gindugang mo sa sininga aga. Lord, salamat sa imong pulong nga amon matun-an naman Lord God, another lesson sa life Ginoo ni Jonah. Lord Jesus, even though we're disobedient, even though, Lord God, hindi kami Ginoo takos, Lord God, pero you're still there, faithful sa amon nga kabuhi. But Lord God, salamat si mo grasya kagugma nga ara Ginoo nagagabay always. Lord Jesus, thank you for everything. Thank you for the blessings you've done. Ikaw magpakamaayo to our senior pastor, Pastor Janel. Ikaw mag-a-bless sa iyang at susubong sa US. Ikaw magpakamayo, Lord God. Magatag showers of blessing. Magatag heavenly wisdom. Ano man ang desisyon ngayon pag-ahimuon. Lord Jesus, ikaw mag-a-bless sa Berean Bible Baptist Church.
sa mga members locally and abroad, seafarers, ikaw magpakamayo. Lord, we can do nothing without you. Give us the victory this morning, heavenly wisdom and boldness to preach your word to your wonderful people and hearers, Lord God. Lord Jesus, i-bless man ang Radio John at 8.5. Ikaw magpakamayo sa mga hearers and Facebook Live viewers, Lord God. Lord, we can do nothing and we commit all things to you and bring back glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now this morning, in the book of Jonah, naging takol naton. Now the word of the Lord came unto Jonah, son of Amittai. Makita ta dere nga si Jonah, gamay nga background. The book of Jonah tells about a prophet Jonah. Nagatuk about sa kabuhi ni Jonah. Nga nung sileng, ginsugo sang Dios si Jonah nga maglakat sa lugar sang Nineveh. Hello? Nga ano kuno nga maglakat siya sa lugar sang Nineveh? Nga makasasala nga lugar. Tunto nga mga tao. Ginsugo siya nga magwali o mag-warning sa mga tao nga maghinulsul sa ila mga sala nga ginapanghimo. But instead nga magsunod sa Jonah run in the opposite direction. Instead nga magsunod siya sa kabubuton sang Dios, ginsunod niya ang iya nga kabubuton. Now this morning, pwede lang man gali nga hindi tapagsundon ang calling sang Dios. Pwede lang man gali nga hindi naton pagsundon ang kabubuton sang Dios, like Jonah. Instead nga isundon niya ang sugo sang Dios sa iya, Jonah run in the opposite direction. That's why amuning pagatunan naton, you can run from God's calling. Pwede tagali kapalayo, kapalagyo sa panawagan sang Dios. Pwede tagali kapalayo, hindi pagsundon ang will sang Dios sa aton kabuhi. O na? Pwede gali. Okay. Tunan ta ni. Now, kay nag-run si Jonah, naglakat siya sa iyang gusto, he run in the opposite direction, ginsunod niya ang iya kagulingon, naglakat sa pakagto sa lugar sang Tarshish. Pero even though naglakat siya sa lugar sang Tarshish, in verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea. Oh, and there was a mighty tempest in the sea so that the ship was like to be broken. Si Jonah lang to ang naglakat pakagto sa Tarshish, nagupod siya sa mga nagalayag dito. Makita tada sa story nga ato tani nga bagyo para lang to sa iya mong because of Jonah. Because of his disobedience to the Lord, nga naglakat siya sa iya nga gusto, atong mga tao yang upod dito sa ship, nadalahig pa tungod sa iya nga pagka-disobedient. Now this morning, pero tungod kay palangga sang Dios, palangga gyapon sang Dios si Jonah, anong ginhimo sang Dios sa iya? Ginpursu sa gyapon. Wala siya ginpabayan, mga kauturan. Ginpursu sa sang Dios, ginkorek sa sang Dios, kaginhatagan sa sang second chance. Ginhatagan sa sang second chance. Now, this story, ginatudloan kita nga wala sang may makapalagyo sa panawagan sang Dios or sa plano sang Dios sa aton kabuhi.
You can run from God's calling, but you can never run from God's love. Hello? You can run from God's calling, but you can never run from God's love. And verse and chapter 2, verse 2, and said, I cried by reason of mine affliction. Naging nulusul siya, mga kauturan. Nagibi si Jonah. Because of his disobedient, wala sa nagsunod sa Diyos, nagibi sa Diyos, and he heard me, kaginpamatian sa sang Diyos. Out of the belly of hell. Imagine, ara ka sa sulod sang tiyan sang isda. Nga imagine na maghugas ka lang sang isda, magkwa ka lang sang asang niya lang sa langsana. How much more ara ka sa sulod sang tiyan sang isda? Kaganong siling ni Jonah, out of the belly of hell, cried out. Init-init siguro si to. Wala si ngangin. Kung fresh pa ganing isda, kung buksan mo na, init pa na ang iyang unod. How much more buhi din ara ka sa sulod? But, lang taon ta kung ano katnami sang Diyos sa kabuhi ni Jonah. Even though si Jonah disobedient, even though si Jonah ginsunod yang iya nga gusto, pero ano ang ginhimo sang Dios? Thou heardest my voice, and he heard me. And he heard me. The story of Jonah is not only about a great fish, it is a story about God's mercy. Second chances, repentance, and obedience. Jonah failed, but God never gave up on him. Hello? Jonah failed, but God never gave up on him. Now this morning, I have 3 points. Hindi kita magdugay. Number one, you cannot escape God's calling. You cannot escape God's calling. Let's go back in verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Gintawag si Jonah sang Dios, pero si Jonah nagsunod sa iya gusto. He refused God's calling. Sometimes we are like Jonah. Hello? Sometimes we are like Jonah. Why? God calls us to forgive, but we refuse. Ginsugo kita sang Dios nga magpatawad, pero nagapamalibad kita. Kapin pagid ang isa ka tawo may ginhimo nga do indi mo mapatawad nga sala sa imo, or nasakitan kagid. That's why gusto naton magdumot. Gusto naton magbalos, di ba? Pero ang Dios nagapahanumdum sa aton nga ang pagpatawad hindi lang para sa iban, kundi para man sa aton kaugalingon. Hello? Kung magpatawad kita, kag magtuman sa iya, ginapahilway niya ang aton tagipusoon, kaginahatagan sang matuduod nga kalinong. Bisan mabudlay, ang Dios magahatag sang kusog kung magsalig kita sa iya. Hello? Diba sometimes kabudlay magpatawad, no? Pero even though
ang aton sala, hindi mapatawad ang Dios. Grabe, magpatawad. He gave His life para sa aton. That's why ginatudloan ta sang pulong sang Dios nga mangin ano. God tell us to forgive. Ginsugo kita sang Dios nga magpatawad. Ano paged? God tells us to serve, but we delay. Ginsugo ta sang Dios sa aton nga mag-alagad ta sa iya. Pero nagapalingin-lingin kita kaginapabay-an naton ang tion nga samtang kusog pa kita, samtang makalakat pa kita sa buluat, makalakat pa kita sa simbalay simbahanan sang Dios, pero we refuses. Damo kita reason. Ay, wala ko service. Ay, wala ko plite. Pero may gasugat na na. Ay, alang-alang ko na, may laktan ko. Ay, alang-alang, may manglaba ko na. Diba kadamo kita sang reason? God tells us to serve Him, but we delay. Madamo sa aton ang gusto mag-alagad sa Ginoo, pero permi lang naghahambal sang buwas na lang ah. O kun handa na ko ah. Diba? Reality, it's different. Pero ang kamatuoran, ang Dios nagatawag sa aton subong. If you are here watching, nakabati ka sang pulong sang Dios, ginremind ka naman sang pulong sang Dios nga pinalangga, anak, balik na sa akon pangalagad, balik na simba sa akon. Samtang kusog ka pa, hindi pagulta ang time nga magabot sa aton kabuhi nga may mga trahedya pa before ta magmatutong balik sa Dios. Mga kauturan, now gin-remind ka sang pulong sang Dios this morning nga magbalik ka pangalagad sa iya. Hindi naton dapat paglingin-linginan o pagduwa-duwan if ang Dios nagtawag sa aton. Kay wala kita kahibalo kung ano ang matabo sa aton karon, ano ang matabo sa aton buwas, ano ang matabo sa aton sa pila ka adlaw. That's why ang pinakamang ayong hation sa pagtuman kapag alagad sa Ginoo, amo ang pagbalik sa iya subong. Now this morning, kauturan, mabudlay bala nga magbalik kita sa Dios, or mabudlay nga hindi kita magbalik because nahuya kita? Hello? A little reminder. Nahuya ka bala nga maglakat sa balay simbahanan sang Dios? Or even though ginatawag ka sang Dios, pero you refuses like Jonah. He calls Jonah to go to Nineveh, but he refuses. He go sa lugar sang Tarshish. Now this morning, sino bala ang sundon mo? Ang kabubut-on sang Dios nga gina-remind ya ka sa sini nga aga nga magbalik ka sa iya, or you choose your own self nga ay dason lang ko ah. You choose your own damo ka reason nga hindi ka magpangalagad sa Dios. That's why this morning, gina-remind ka sang pulong sang Dios, mga kauturan, mga pinalangga, nga balik ka, simba ka. Upda na ita simba sa Sunday morning. 8:30 to 10 Sunday school morning. Sunday school, may preacher Daniel. And 9:30 to 10:30 Sunday school,
pagka 10 to 12 amo nang service. That's why let us worship the Lord in spirit and in truth, mga kauturan. Balik ka sa Diyos, simba ka, pagamit liwat, hindi pag-isayangi ang time nga kusog ka pa, hindi pag-isayangi ang time nga ligon ka pa, nga kung mag-abot ang trahedya sa imo nga kabuhi, amo pa na magbalik kita sa Diyos. Nga mag-abot in verse 4, but God sent out the great wind unto the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Hindi pagulta nga may bagyo pa nga mag-abot sa aton kabuhi before ta magbalik sa iya. Hello? And let us see, God tells us to share the gospel. But we became afraid to share the word of God. Ang Dios nagsugo sa aton nga i-share naton ang iya nga pulong, i-share naton ang iya maayong balita, i-share naton ang gospel, ang free gift of salvation sa mga katawan. But why? Anong nagahinder? Anong nagapugong sa aton? Because we are afraid. Nga anahadlok kita nga basi isikway sang tao, basi hindi nila pag ipamatian kung mag-share ko sang pulong sang Ginoo, basi hindi nila pag batunon ang tracks nga ginahatag ko sa ila, basi pamangkuton ko nila sa mga question, basi i-refuse ko nila. That's why isa nga nagahinder sa aton nga hindi kita mag-preach sang pulong sang Dios, nga hindi kita mag-share sang gospel sa mga katawan, sa aton mga upod. Why? Because we are afraid. We become afraid. Isa na siya nga mga instrumento nga ginagamit sang Yawa nga magkaluya ka, nga hindi ka na mag-share sang gospel sa mga katawan because nahadlok ka. But ang Diyos, ang pulong sang Diyos, wala nagahatag sa aton sang spirito nga may nadlokon. Ang Diyos naghatag sa aton sang spirito nga may power to preach His word. Boldness. Why? Dumduma kung diin ka sang una, kung halin ka sa kadulom, ang kabuhi mo nga ara pa kita, anak pa kita sang Yawa. Dumduma na kung hindi mo na ma-share ang testimony mo sang una sa imo upod subong, paano ya mabaton ang light nga nabaton mo sang una, nga naago mo sang una, nga naago mo subong, kung hindi mo pag-i-share sa iya subong. Hello? That's why kung nahadlo ka sa sininga kagahon to share the gospel of God, always remember ano ang matabo sa kalagya one day. Kung nahadlo ka mag-share sa pulong sang Dios, sa imo ginikanan, sa imo utod, sa imo loved ones, sugot ka lang nga ikaw mo palangit ang iban mong utod magpa-imperno. Sugot ka lang nga one day may nagaambal nga tingog sa imo, kabalo kagali sang kamatuoran, kabalo kagali sang nabaton mo gali ang ugano nga gift, free gift of salvation, eternal life, nga awala mo ko ginsiran. That's why, mga Kristuanon, mga tigpalamati, this is the right time, sininga tinion, sininga mga inadlaw, nga mag-work kita, to share nga magbuhat kita, hindi ni siya obligasyon kundi ginsugo ni sang Dios the great commission
to preach His word para sa mga luwas. Kundi obligasyon or commandment ini sang Dios nga kinanlan himuon ta ini sa mga luwas. Now this morning, saan o ka magpagamit? Saan o ka magbalik sa Dios? Saan o mo paggamit ang imo kogalingon nga mabatian sang iban ang gugma sang Dios? Kung magsalik kita sa Ginoo, hatagan niya kita sang kusog kagkaisog nga magsugid sang kamaturan. Always remember nga ang Dios nagasugo sa aton nga i-share naton ang iya nga pulong. I-share naton ang iya maayong balita. Hindi kita magkadlok sa kundi magsalig kita sa Dios, sa Ginoo nga magaupod kag magabulig sa aton pagsunod sang iya nga pulong. Running from God never bring peace. Tandaan mo gid na. Running from God never brings peace. Ang pagpalagyo sa Dios, mga kauturan, hindi makahatag kalinong sa aton kabuhi. That's why in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Hello? Once isalig tatanan sa Dios, tanan nato niya panguna-una. And even though our future sa iya, always remember nga ang Dios magalid sa aton. Ang Dios magapanguna sa aton, kag ang Dios magawork sa aton. Even wala ta siya nakita, ang Dios magawork sa aton. Imagine, may isa ka bata, may isa ka amay nga upod yang iyang nga bata. Kag ina nga bata, naglakat siya sa ilang naghalin sa ilang nga balay. Kay because nakasala siya. Dayon, because nakasala siya, naghalin sa ilang nga balay because nahadlok siya nga i sa ginatawag nga punishment sa iya. Dayon, napaminsaran niya nga the only way nga makahalin ka, makahalin sa ina nga punishment is nga maglayas sa ilang nga balay. Dayon, nagalin na siya. Paghalin niya, he became hungry. Nagutom siya. Dayon, siya na lang isa noon siya, wala siya friend. Dayon, nadlok siya. Kag nagbalik naman, nag-sink out naman sa iyang mind nga the safest place was home all alone. Ang ako, ang amo, ang iya lang gali balay. Amo nang iya nga naman. Kumpleto to, makakaon ko aga og to gabi. Amo na siya ang matabo sa aton mga kauturan. That is what happens when we run from God. Always remember that. That's why many people today run from God by ignoring His word. Wala ginapamatian ang pulong sang Dios. Ano pagid? Living in sin. Nagakabuhi sa sala. Ano pagid? Refusing forgiveness. Hindi gusto magpatawad. Delaying obedience. Ginapaalangan ang pagtuman sa Dios. Ano bagid? Depending only themselves. Depending only on themselves. Nagasalig lang sa kaugalingon. Nagasalig lang
sa kaugalingon. That's why, kung magpalagyo kita sa Diyos, mas nagadugang lang ang aton mga problema. Tandaan mo gid na. Kung magpalagyo kita sa Diyos, ginadugangan mo lang ang imo problema. Yes, sometimes, God's calling may be difficult, but His way is always best. Yes, sometimes ang panawagan sang Dios sa imo mabudlay, pero ang iya dala nun always the best if kita magsunod sa iya kabubuton. If kita magsunod sa iya nga plano, mga kauturan. That's why this morning, a little reminder sa imo. Ang Dios nagatawag sa imo nga magbalik ka sa iya. Don't rely sa imo ko galingon. Rely to the word of God. That's why you can run from God's calling, but you can never run from God's love. Makapalagyo ka sa panawagan sang Dios, makapalagyo ka sa kabubuton sa Dios, pwede laman gali. Pero nung natabo, nag-abot ang bagyo sa kabuhi. Because he refuses. Jonah refuses. That's why, kung ginatawag ka sang Dios subong nga magbalik ka sa iya, hindi na pag-i-refuse. Hindi na pagbalibari. Kung gina-remind ka sang pulong sang Dios, may tion nga may nag-preach sang pulong sang Dios pamati eh. May mga preachers nga nagawali sang pulong sang Dios pamati eh. Hindi na pagbalibari. Why? Wala takabalo kung anong matabo karon. Wala takabalo kung ano ang matabo buwas. Wala takabalo kung ano ang matabo dason nga mga inadlaw. That's why kung may nag-preach ang pulong sang Dios pamati eh. Hello. And believers, listen. Kinanlan ka sa sini nga mga tinion. Salamat sang ministry sang Berean Babo Baptist Church. Nga may ara kami opportunity Saturday visitation ministry. Nga every Saturday magagwa kami tanan nga mga young people, members of the local church.

of God nga ginatagya kag amunang itun-an nila to share sa mga katawan sa siningasali. That's why we're excited nga maging kaupot kita to share the word of God sa mga katawan. Now, that's why you can run from God's calling, but you can never run from God's love. You can escape God's calling. And number two, God's discipline is an act of love. God's discipline is an act of love, mga kauturan. In the book of, let's go back in verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. The punishment of Jonah is not, the fish was not punishment alone. It became Jonah's place of rescue. If God had not sent the fish, Jonah would have drowned. Kung wala to ginpadala sang Dios, ang dakong isda, maybe si Jonah malumos na to. Mapadalom na to. Sa kalimbutudan sang baybay, sa tunga-tunga sang baybay, how much more annoying na kadalom. That's why, sometimes, what feels painful is actually God's mercy. Ano ko no? Kung kisa ang mga butang nga masakit para sa aton, amugali ang kaluoy sang Dios sa aton kabuhi. Hello? Bisan hindi naton maintindihan ang tanan nga natabo, kabalo ang Dios kung ano ang labing maayo para sa aton. Ang iya pagtugot sang kasakit hindi para gubon kita kundi tudluan. Kagano, mangin minus wagon kita kag palapiton kita sa iya. Hello? That's why salig lang kita sa Ginoo. Kay ang iya gugma kag kaluoy wala gid nagabag-o. In the book of Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he received. Tungod kay anak yan ni si Jonah, gin-refuse siya si Jonah. Jonah, tungod kay disobedient ka, hindi ka magsunod sa akon, because palangga taman kagyapon, padalaan ta ka bagyo ah. Pagpadalaan ko si mo bagyo, padalaan ta man kagyapon sang dakong isda para hindi ka maano. Pero may gamay nga ano lang ah. Nga may hibi-hibi ka lang sa sulod sang dakong isda, sa sulod sang chance ang isda. Kag makita ta diri in verse in chapter 2, then Jonah prayed unto the Lord. Imagine ah, ara sa chance ang isda 3 kaadlaw. Kag 3 kagabi. Wala kaon-kaon. Langsa, init-init. Kag atuto si Jonah sa sulod. Anong ginimo niya? And Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly. Ang ginhimo ni Jonah sa sulod sang chance ng isda, nag-pray. Sa 3 kaadlaw, he prayed to the Lord. Wala suga, dulum-dulum, langsa-langsa, ginot-ginot. Imagine, kaganong ginimo ni Jonah, and Jonah said, I cried by reason of my affliction. Because of his disobedient, mga kauturan, perte ang iya hibi because of his disobedient. Now, sa sininga kagahon, kung nag-disobey ka man sa Dios, hindi na paghulta nga mangin maparyos ka pa kay John.

na amo na ang tion nga magbakabaka ka pangamuyo sa iya. Hindi na paghulta nga may mga problema pa, may mga bagyo pa nga mag-abot sa imo. Yes, I know nga kung magbalik, kung ara ka sa Dios, wala na sang problema. No, may mga problems but hindi na pagdugangi pa. Hello? Ginremind ka sang pulong sang Dios nga hindi na pagpareya sa kay Jonah. Kung gintawag ka sang Dios subong nga magbalik ka sa iya, always remember nga hindi na paghulta nga may bagyo pa ang muna pagbalik mo sa iya. Always remember nga ang pulong sang Dios nag-remind sa imo, balik sa Dios, balik sa pulong sang Dios samtang kusog ka pa. Samtang kusog ka pa. Sometimes God's correction saves us. May isa. Sometimes God's correction saves us. Ano pa gid? Sometimes God says no to protect us. Like our example, may isa ka amay, upodya ang iyang bata. Ara sila sa dalan. As we close, ara sila sa dalan. Kag sa dalan nun, may ara mga salakyan, ganilabay, sako, ganilabay. Ang iya bata, gulpiada lang nagdalagan tudo. Kag ang tatay nakibot, gingbutong niya gulpi ang iya nga bata. Kag ang bata to nakibot man, kag nagbirabira ibi. Sometimes God says no to protect us, but kisa tiga kita ulo. Diba? Kisa tiga kita ulo, gusto naton. Sundo ng haton kagalingon. Wala ta, gina-refuse ta ang panawagan sang Dios sa tunya kabuhi. Like sa isa kabata, nga daw wala sang kamuwang-muwang, nga kadamo gali sa lakyan, ganilabay. Diba? That's why kita may buot na kita. We're not like a child. May buot kita. Sometimes God says no, hindi pag-imua. May Holy Spirit ka nagalid sa imo, hindi pag-imua. Sometimes God's correction saves us. Sometimes God's correction saves us. That's why this morning, sometimes God's allow failure. Sometimes God's allow failure, delays, closed doors, difficult situations, conviction in our hearts. This may be not signs that God has abandoned us. They may be the reminders to return to Him. Hindi buot silingon nga ginbayaan na kita sang Dios, base ginapahanumdum lang niya kita nga magbalik sa iya, mangin matutumliwat kay ginahigugma niya kita. That's why bukas gyapon ang iya mga kamot para batunon kita, patawaron kita kagatagan sang bag-o nga paglaom. God corrects those He loves. His discipline is meant to restore us, not to destroy us. Ang Dios nagasaway sa mga ginaygugma niya, ang iya pagsaway wala para hindi masakitan ukon laglagon kita, kundi para ibalik kita sa iya kabubuton, kagbuligan kita nga magkabuhi suno sa iya nga kabubuton sa aton kabuhi. That's why this morning, mga kauturan, ang Dios nag-remind sa aton, even in your difficult times, balik sa iya kay ang Dios mag-aupod sa imo. Hello? Now, ang aton nga time, do hindi nagid kaya. That's why, let's tackle next or Thursday, let's tackle our point number 3. God gives second chance. Oh!
Ang Dios gali nagahatag sang second chances. Ang Dios gali nagahatag second chance. That's why takulon ta na. Kung gigaan niya gidbala si Jonas ang second chance or wala. That even though disobedient si Jonah, even though hindi siya man sinulundon, pero gigaan niya pa second chances? Even may mga bagyo? Why? You can run from God's calling, but you can never run from God's love. Next, sa Thursday, let's talk all about the second chance of Jonah. The second chance of Jonah. Now, this morning, mas nami nga sa imo pagpanglakaton sa sininga kalibutan, mas nami nga upod naton ang Dios. Kag mas nami sa imo pagpanglakaton nga ara si Hesus Kristo sa imo tagipusoon. Tutupatbon, manumpatbon. Ako balaga duwa-duwa pa kumong sa ako niya yes, we know. Kaya sa sininga kalibutan, hindi kita magdugay. Di ba? Kag hindi niyang place, ang hindi tadiya forever. Lumalabay lang kita dire. Mag-abot ang ginatawag na kamatayon sa aton. Kag ang pansyon, ang patsyo, hindi na siya example, hindi na siya illustration, kundi realidad ina nga tanan kita dara magkagto. Hello? Even though bata pa na, sultiros, dalaga pa na, tigulang, tanan kita dara gid magkagto. That's why kung ikaw nagapamati subong, nakabati ka sang pulong sa Dios, mas nami nga sa siningang agahon, if nagaduwa-duwa ka pa sa ginatawag nga kamatayon sa imong kabuhi, hindi pagduwa-duway nga batuna si Jesus as your Lord and personal Savior sa sininga aga. Hindi pagduwa-duway. Tutupatbon, manupatbon. Paano ko si Jesus, paano ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduwa, pangayo ka patawad sa Dios. Sa tanan mo nga nakita nga makasala ka, si mo nga mahambal, si mo nauna, si mo abuat, makasala ka. That's why pangayo tapatawad sa Dios. Kag ikatatlo, humble ang imo kogalingon, luhod sa Dios. Pangayo patawad sa iya. Pasudla siya, i-open ang imong heart as your, kag pasudla sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior sa siningaga. Manong patbon gusto ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior sa siningaga. Duko ang ulo pyong ang mata. Let us pray. Lord Jesus, salamat sang pulong mo nga gin-remind sa akon nga even though ako isa ka tawo nga disobedient like Jonah, but salamat because palangga mo kami, may ara ka second chances sa amon nga kabuhi. Lord God, ari ko subong nakabati sang pulong mo, gin-remind mo ko, Lord God, kagusto ko batunon ikaw as my Lord and personal Savior sa akong kabuhi. Lord God, ako nga tao, sunda ini nga pangamuyo ko turan. Ako nga tao, makasasala. Patawara ko sa akong tanan nga mga kasalanan. Because wala ko kasarang kung wala ikaw. Lord God, nagahambol ko sa akong tagipusoon. Ginabuksan ko ang akong tagipusoon, ikaw magsulod, ikaw magapuno. Kag ikaw akon mangin personal nga manluluwas sa akong kabuhi. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan. Salamat sang free gift nga imo ginhatag sa sininga aga. Lord, we can do nothing without you. Thank you sa kaluwasan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen. Now again, saliwat mayong aga sa inyong atanan. My name is Pat Bonimenez. I'm one of the worker of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor again. I'm the worker sa Berean Bible Baptist Church. Thank you for watching to our radio dyan at 8.5.
Facebook Live viewers, kag-hearers sa radyo, mayong aga sa inyo tanan. Again, kung sa diin ka man subong, ang Diyos magpakamaayo sa imo. To our members locally and abroad, to our Berean Babo Baptist Church, kung sa diin ka man subong, ang Diyos magpakamaayo sa imo. To our senior pastor, again, Pastor Janelle, good morning sa imo. Kung sa diin ka man, mayong gabi ini ni sila. Kung sa diin ka man subong, ang Diyos magpakamaayo sa imo. God bless you, Pastor. We're praying for you always and always. Again, my name is Pat Bermenanes, one of the preacher of Berean Babo Baptist Church, greeting you a blessed and happy morning. Thank you for listening, everyone. As we close, sa aton pagpamuyong apply kita. Lord God, salamat once again, nakapreach naman kita sa pulong mo under the lesson sa life ni Jonah. Thank you, Lord God, for our listeners. Thank you, Lord God, for our Facebook Live viewers and Radio Jan 98.5 viewers, Lord God. Thank you, Lord God. Ikaw magpakamaayo sa ila, mag-a-bless sa ila. Kung sa diin gid man sila subong, ikaw magpakamaayo. Lord, we can do nothing without you. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And God bless everyone.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: Listen to Binalbagan's best. 98.5 Radio John. From morning till night and back again. 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest. Morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best remix. Remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all right night. Here on 98.5 Radio John. Guapo taya.
5: Morning love songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapotaya!
0: Gapotaya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas o Mindanao.
4: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikwa. Welcome na sa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon, among tulumanon mga sokin tikwa ato ang subaybayan o sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga sokin sa bihanan. Anda mo mga sokin mo nanay tatay, palunag plastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagig pag-atiman. Or pag-inom sa nagkadae ang mga klase suplemento. Mga kinihigala mga sokin tikwa ato, hindi ko na hatagam ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw, Bisaya, Sog, Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw, diha usab sa imuha, no? Diha sa akong tapad. Yes, si ka Dragon Meal, mga sokin tikwa na. Ato usab, nga hatagag pagtagad, mga sokin tikwa na ang pinaka-importante mga vitamina, ha? Vitamin B1, mga higala. Nga nausab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon, ang muhatag og source mga sokin tikwa like a dragon fruit praise, especially mga sokin tikwa na. Soya milk, no? Natay soya milk higala. Nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product, no? Some vegetable including bit potatoes, no? And leafy vegetable ay makalimot mga sokin tikwa na usab sa pagkaon, ha? Sa mga prutas og gulay, no? Matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pod nato ang gulay unya kasabay pod ang prutas, ha? Maayo higala ay lain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha? Kay kana siya mo kosa siya og indigestion, dili mo dali nga matunawan unya magalbruto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha? Vitamin B1 mga sokin tikwa. Ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha? Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga sokin tikwa minaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga moap mamatikdan ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no? Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala and other neurological, no, disease mga higala including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyong mamatikdan nga dinyo niyo matagan og pagtagad, ha. Mga sintomas nga inyong mamatikdan, slow heartbeat, chronic constipation. Ang pag-usap-usap sa atong timbang, naapun din gitawag og mental depression, pagtaas-usap sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan o usahay din inyong mapansin, din inyong mahatagag-tagtagod, gumikan higala, kaya nakulangan ta sa kaalam, kahibalo. Mauna nga, adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga sokin sibihanan. Subaybay, sunda na higala, kaarong kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga sokin tikwa minaw, ha. Ang importante unsa gyud ka importante? Vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Alkasi. Kani siyang tulo ka klasing mga herbal mga sokin tikwa minaw. Tulo ka klasing kapsula. Pwede niyo na ipagsabay buntag o gabi. Kana higala pinakanindot, no? 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang na itong dunay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagka mo nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi di Alkaline nga bisa vitamin C. Mga kanahigala, pinakanindot kayo, alang na itong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor. Kini nagyud mga sokin tikyo para kada tantanan, ha? Alang sa dugang kasayuran, no? Ang importante do na tay daily supplementation. No, ang atong produkto mga sokin ti kumina ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg og ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang ato usab nga Alkasi nga naghambin ni Gala og Alkaline. Ah, 700 mg pwede ninyo na siya ipagsabay. Halal ni siya mga sokin ti kini. Ah, suno sa mga eksperto sa mga pagtuon FDA approved. Kini sulay na sa pag-inom pagtumar matag adlaw sa maong trio kapsula. No, garantisado, sigurado, epektibo og abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw sa nagkaraang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ng mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pinarisan ako sa Alkasay. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Jan.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
4: Yeah, binalba

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Halos ginuo jud na paggamit nako na sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kumpanya daron nga sa Sinte Nuevo. Okay okay ko nga pamaol pa ko ana. Ang akong panakit murag maabot-abot man ngano na pandili na jud tanto akong tuhod sakit ani kong lapi-lapi nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus ayom jud haplas ana tong capsule o kape o muna akong gikuan ron palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo jud
0: kamusa pag Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: More music 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man eh?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mangod na ko ana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay mangod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Willie kas tangay rego.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jan. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad. Ingon on bisag bata-bata pa ka. Kunong coffee yo mati. Bendali an ako ng hotdon.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pinapangita balaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: SM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duex SM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duex SM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duex SM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus!
1: Porperia Panggoy. Taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga Dragon Fruits o kanang tape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
2: Mm-hmm.
1: Kaya maayo gud na siya. Update ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan check it!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
7: Wow. Are you ready for this?
6: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
8: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sound?
9: Coming from Bounty Land.
8: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
10: Bomba.
8: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic class sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John. Yeah, binalba.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Halos Ginoo jud na paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kong pangindaron nga sa Sinte Nuevo. Okay, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo rin, mabot-abot mga noong napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo dyan haplas, ana, itong capsule, o copy, o muna akong gikuan rin. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Toys and Motorcycle Products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: We see the way our customers are satisfied.
2: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
6: All around the world, we play the hits!
7: 98.5 Radio Dan.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Serving the world, every nation, we play the hits.
7: 98.5 Radio Dan.
9: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Dan.
5: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
4: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabanan sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. Mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikpamna. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami niya na ka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kininasa bigala igsoon na itong igsoon sa kahanginan. Yung ubos ng alagad sa kahanginan mga sokin tikpamna. Nga kanun sa kanunay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wala lang ilang katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klasis kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. May adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nga nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Huwag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanon ay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang ang ato usab nga alkasi nga 700 mg. Kani siya nga tulo ka klase nga herbal, tulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw salud sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw, basta mga sintomas gani no, kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gyud ko sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga ito ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline ha? O na higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na itong tumarun no? Sigurado garantisado epektibo o abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday, sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga soking tukatundo lang diya sa Maytanay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB front of public market. So, daghang salamat atong itunol sab ang higayon kay Dragon Meal.
2: Yes, mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: Much more music! 98.5 Radio Time.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: upstairs si Katan Griffith, Upper Mutong 66.
1: Ininom
0: na ko permi ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag coffee. Walang palpitate effect.
1: Coffee, oh,
0: tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play
1: all your favorites. 98.5 Radio Dan.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5
4: Radio Done.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalok ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: photos of you.
1: Best radio mix in town.
2: Nobody hits you more.
3: Get down!
4: Hello.
5: Chong Chong, ano ginagawan?
4: Dinasoso ko yung amoy nito yung sa suka.
1: 98.5 Best Radio. Radio Jive.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
8: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John 98.5.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In, and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta o welcome kamu mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron mapalig-on ang atong immune system og overall wellness. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabag ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
3: Yes, of course. Mayong adlaw mga soaking tigpinaw. Mayong adlaw usab ka Dragon Mail. Mayong adlaw usab nanay tatay. Palo na plastada. Kamu sa inyo na mutangan. So, bye-bye. Sundan nyo ang mga programa ni Dragon Mail. Ang pagpakabana sa mayong panglawas nga madugaw ninyo. Sana gani ang mga sibihanan. No? Do lamang sa inyo mga lugar mga soaking tigpinaw. Mga soaking inyo sibihanan. So, bye-bye ninyo. Sunda ang ato ang pagkaisgutan. Maka na ang pinaka-importante nga ito ang hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Herbal Coffee Mix. So mao na ang pinakarindot kaayo nga classes kape. Ay mo kalimot niya na nga classes kape mga sokin tigpaminaw. Kana dako kayo makahatag dayon. O importante nga pamaagi, importante mga plano, importante nga matagan gyud nato og insakto nga protection ang ato ang panglawas pinaagi sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha nga weed insulin plant wala nga katong mga nanay tatay nga gibawalan sila mga soaking doctors pag-inom sa publikong kape kanini gud ang kape para kaninyo tanan easy bruising atong isgustan karon mga soaking tigpaminaw easy bruising dili kalikayan mga soaking tigoy nga adunay makita nato sometimes sa atong pamanit nga nagalagom no di ba sa ilalom sa ato ang pamanit. Makita ninyo, adunay pula, adunay blue. Itom na mo, marka higala sa ato ang pamanit. And of course, no, halos sa ninga maong klase sakit na makita usab nato kini dito sa mga panit, no? Labi na sa mga tigulang, mga edaran. Sa mga edaran, mga soaking tigpaminaw or tamang edad, no? Habang tumatanda, mga soaking tigpaminaw, mo anam-anam na gyud og unsa. Kalago mga tong panit or kanipis o dili maiwasan na po nato ang makuha na po ang mga taba di ba ilalom sa ato ang mga pamanit o magkaroon ng easy racing mga soaking tigpaminaw ang uban nga adunay ang mga problema sama ni ini nga maong sakit gusto nila ang mga tambal nga sama sa aspirin nagainom sila ani mga naigala nga kanang aspirin o ang warfarin o di ba og may tansya mga soaking tigpaminaw nga mupasamot kini sa maong klase sakit and of course mga higala wala lang nato ni masayri dahil nato ni siya matagig pagtagad mauna nga mauna siya importante nga atong hatagan higala kini siya nakulangan lang sa unsa mga vitamins lang mga sokin ting mga nakulang ni ni nakulangan sa vitamin K or vitamin C di ba sakit sa dugo mga sokin ting minaw. Ubos ang imuhang platelet sigala count mo ni magka leukemia gyud ang usa ka tao o magka hemophilia di ba uban pa nga sobrang paggamit ng alak or unsa pa nang uban diha mo na nga importante na ayaw mo kalimot ana mga soaking tigpaminaw kay mo na siya inungdan nganong ana tanini nga klase sa kasakit pero ay kalimot ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na napamatud-an na sa kadaghanan mga soaking tigpaminaw na kini siya day usang epektibo garantisado barato pa FDA approved pa mga soaking tigpaminaw halal pag yun no? Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg ang Dragon Fruit 650 mg Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na siya ipagsabay mga soaking tigpaminaw buntag o hapon dunganon nyo pagtumar 1 hour after meal 1 hour before meal mauna siyang pinakanindot o dali matuldukan ang nakadayang sakit o balatian mapalitin nyo na siya mga soaking tigpaminaw atong produkto mapalit nyo sa nagkadaiyang butika pormosya Bisaya Soga Mindanao Amping kanunay
2: naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.

0: pioneer in reaching thousands of lives and amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jawa, best music and best variety.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio Juan 98.5.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa ni mo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag igog ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasak sulay o gamit ni mo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Pagkita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Mataluktog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
7: Yeah, binalbag.

0: pay your account at any of our branches nationwide.
1: See the way our customers are satisfied. DUEKSAL.
2: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palook pa!
7: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
8: Nobody hits you like this. They rule. They unite.
9: Ngayon ako ay ganito.
8: They rock.
10: Mahal kita. Pero di mo lang.
8: Rock. Snow Rock and Reggae, 4 to 5 p.m. right here on 98.5 Radio John. Nobody hits you.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Yes, maing adlaw mga sokin tig paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Tagig pagtagad mga sokin tig paminaw sunda. Ang amo ang programa ang pagpakabana sa maing palawan ni ka Dragon Mail. Mao kana igalang pinakanindot kaayo nga atong hatagag pagtagad higala. Ang pinaka importante nga atong masayran about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha. Ang brucellosis mga sokin tig paminaw, o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tig paminaw ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatruma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkadayang mga kulor sa atong pamanit. Doon ay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha. And of course mga sokin tig paminaw, unang 24 and 48 hours makin ang pinakanindot kaayo gamitan ninyo og cold compress, ha, pampabugnaw o magbutang higala og ice sa fish towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tig paminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba, maglagay mainit-init na towel mga sokin tig paminaw, makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tig paminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tig paminaw, mao na siya pinakarindot kayo, atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, nga i-apply ninyo mga sokin tig paminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana, pero ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. Ano na tayo protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tig paminaw buntag og hapon nyo i-apply, mas nindot na mga sokin tig paminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tig paminaw. Halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tig paminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha? Kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga sokin tig paminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini ha. Mapalit ninyo higala ay mo kaulaw naa diha sa nagadayang butika ha. Ay mo kaulaw ana mga suking tigpaminaw.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko makuan. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ng dragon fruit.
5: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: It's just the kind of rock you like.
8: Ikaw'y biba sa labas
9: nang lumipas ang pag-o.
10: Bakit ba kailangan pang umalis?
7: Rock is slow rock and reggae.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: It's just the kind of rock you like.
2: All the things that I used to say.
1: Rock is slow rock and reggae.
3: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
4: Akala ko hip hop, yun pala metal.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambalas ng doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Rock is slow rock and reggae.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Rock is Slow Rock and Reggae.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Yeah, binalbagan, check it.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift nako ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
3: Yes, welcome nasa kamo mga sokin tikwa na welcome nasa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon among tulumanon mga sokin tikwa ato ang subaybayan o sundon sa ato ang programa sa inyong mga sokin sa bihanan. Anda mo mga sokin mo nanay tatay, palong nagplastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagi pagatiman or pag-inom sa nakadae ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga sokin tikwa ato ang ginihatagam ng hatagam ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw Bisaya sa Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw diha usab sa imuha, no, diha sa akong tapad. Kaya yes, si ka Dragon Meal mga sokin tikwa na. Ato usab nga hatagag pagtagad mga sokin tikwa na ang pinaka importante mga vitamina, ha? Vitamin B1 mga higala. Nga na usab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon. Ang muhatag og source mga sokin tikwa like a Dragon Fruit Praise especially mga sokin tikwa na. Soya milk, no? Natay soya milk higala. Nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product, no, some vegetable including bit potatoes, no, and leafy vegetable. Ay makalimot mga sokin tikpa na usab sa pagkaon, ha, sa mga prutas o gulay, no, matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pud nato ang gulay unya kasabay pud ang prutas, ha, maayo higala ay lain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha, kay kana siya mo cause siya indigestion. Dili mo dali nga matunawan onya mag-albruto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha. Vitamin B1 mga sokin tikwal. Ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha. Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga sokin tikwal minaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga mamatikda ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no, Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala, and other neurological, no, disease mga higala, including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyo mamatikdan nga dinyo niyo matagan og pagtagad, ha. Mga sintomas nga inyo mamatikdan: slow heartbeat, chronic constipation, ang pag-usab-usab sa atong timbang, naapod ding gitawag og mental depression, pagtaas usab sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan o usahay din inyo mapansin, din inyo mahatagag pagtagad, gumikan higala kaya nakulangan ta sa kaalam kahibalo. Mao na nga adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga sokin sibihanan, subaybay sunda na higala aron kay tantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga sokin tikuminaw, ha, ang importante unsay gyud ka importante vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Alkasi. Kani siyang tulo ka klasing mga herbal mga sokin tikpaminaw, tulo ka klasing kapsula. Pwede niya na ipagsabay buntag o gabi. Kana higala pinakanindot, no? 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang itong dunay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagkamo, nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi di Alkaline nga bisa vitamin C. Mga kana higala pinakanindot kayo, alang natong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kaayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor, kininagyod mga sokin tikyo para kanatantanan, ha, alang sa dugang kasayuran, no, ang importante doon natay daily supplementation, no. Ang atong produkto mga sokin tikyo mina ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, o ang ato usab nga Alkasi nga naghambin higala o alkaline 700 mg. Pwede ninyo na siya ipagsabay, halal ni siya mga sokin tikyo kini suno sa mga eksperto sa mga pagtaon FDA approved. Inisulay na sa pag-inom pagtumar, matag adlaw sa maong trio kapsula. No, garantisado, sigurado, epektibo, og abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw sa nagkaraang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
5: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life, a little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
2: Gold!
1: Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
1: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
2: Gold!
1: Na! Dragon Fruit Gold!
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: All around the world, we play the hits!
7: 98.5 Radio Done.
8: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
9: Coming from Bounty Land!
10: Speak up so they can hear you.
8: Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: niya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagi tira ko na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O de yun, lamay po ang katulog.
2: Karoon?
1: Katungo pagkatilaw. Pagkatilaw? Pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: We play the hits all around the world. 98.5 Radio
4: Dan. You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio Dan.

0: Fruit Plus.
1: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tsada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong blasting sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Serving the world,
1: every nation, we play the hits! 98.5 Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John, right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land.
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bomba.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much more music. 98.5 Radio Done.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: More music. 98.5 Radio Jan.

Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: ikaw bala isa sa mga nagalimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Syempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Pilipinas napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Music. 98.5 Radio Time.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Nani 8.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

Young Money, Young Money.